Mo'y sayaw sa't hanan. Galing sa ako kang bigay.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanan kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre-

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, par. Maminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa palay kay tuli.
7: Exciting!

0: nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
1: Tama
3: sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Niya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo, gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ng doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa rito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: taxi. O si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
12: Shantong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mayang adlaw ka natong tanan. Ano yan? Tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan. Niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
16: Paggamit ginagawa sa Crop Gold, the best yun. So, nakita ginagawa sa ka-epektibo.
15: Gusto ba yung muna obserbahan sa mga nugas sa mais?
16: Dangko, himsog.
15: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
16: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila ka-gamit o Crop Gold. Kaingong sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
15: Okay, kapila ka mo nagamit?
16: Sa, ikan sa pag... Pugas na ko, niyap lang ko kinsi kanlaw, niyap lang ko kispray. Iyap lang ko pulo kanlaw, nispray na po ko.
15: Iyan mo na pamutunan ka ron nga nakugin kayo improvement sa iyong pagpanguma.
16: Dapat okay kayo.
15: Pilagi increase.
16: Sa una, malipay may mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
15: 130?
16: 140.
15: So kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron pa nahihabot na yan?
16: Oo.
15: Turo sa may imong ika-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar.
16: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
15: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
19: Wow!
18: Binaw, be? Pila ka rin ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
20: Exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Ikaw, kamusta? May buntag na sabi ka natong tanan, mga katropa. Adlaw na sabi ka nga Sunday, mga kaigsunan. Domingo-Domingo karon Pizza 17 di Kabulan, sa Mayo, tuig 2026. Happy weekend na po ka natong tanan. Manigingon, mga katropa, Domingo. Family day. It's a family day, mga katropa. Kung iyon tag family day, mga kaigsunan. So, daghan ang naakaroon sa nagkadaiya, mga tropa, mga simbahan. Unsa man ang atong mga apelisyon, mga kaigsunan, unsa man ang atong tinuhuan, naakaroon, naghiusa ang pamilya, mga tropa, sa matag simbahan, mga katropa. Kumusta man mo ka nagabuntaga, bay? Mga panghinaot nga kita, naskabas ko, kapiskay nga panglawas, puno sa kadasig nining adlawa sa atong pagpanag-uban, mga tropa, ng atong programa, ang inyong tulumanon. Pizza 15 di Kabul, Pizza 17 di Kabulan sa Mayo, 2026. Ako inyong kalalahe galas kangina matagad lang Sunday, matagad lang Domingo, inyong madungog mga katropa, katropang bong umaki al gabre mga kaigsunan. Dibagan tas master control katropang gab, huwag ka simpre mga katropa, live na live kita nga inyong madungog karon sa ato gasibihanan sa XFM 107.1 Tagum City. Huwag ka simpre mga katropa, madungog ug makita kita karon mga kaigsunan din sa ato YouTube, ang XFM Tagum City, Davao del Norte, XFM Tagum City, mga katropa. Madungog taninyo din hi, mga kaigsunan, sa atong programag inyong tulumanon, mga kaigsunan, mga katropa. O ga, siyempre, mga katropa, sa atong Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. Makita ta usab din yung mga kaigsunan din ha, karong panahon na, mga katropa. Oy, kumusta na karon ang atong tibuok probinsya sa Davao del Norte? Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, o Davao Oriental, mga katropa. Kamusta man? Mga panghinaw, tining adlaw, mga kaigsunan kita, naskabas ko, kapiskay nga panglawas. Punos kadasig, mga katropa, nining adlaw nga Domingo. Ika nagsimba nga ito, mga kaigsunan. Labitong mga nag-first mass, mga katropa, sa simbahan katoliko. Pagikan, mga katropa, simbahan, retso, mga katropa, gato sa mga painitan. Ang uban, mga tropa, namalit lamang iya dihas gawas o mga putumaya. Diba? Kita diha mga putumaya, mga kaigsunan. Mga merienda painit pagpauli. Ang uban ay diretso, mga tropa, sa mga luto na daan ng mga pagkaon para, mga tropa, dalon na sa panimalik at tumangaon, mga katropa. Ang uban, diretso sa mga ilado mga food chain, mga katropa. Dito magtapok, mga tropa, banding pamilya. Suroy-suroy, mga tropa, labinag mga kananan, mga tropa, mga food chain, nga tapad usap ng mga malls. Dito na sila hantong kutob unto. Kunay banding-banding sa pamilya, gikan simbahan. Pagkautom, uli na po mga tropa, gato sila nga panimalay mga kaigsunan. Kung ana mga tropa, no, kanabi itong gianad ako sa una akong mga bata, manimba mi niya. Pagkuan, dili na mi mukaon sa balay. At tumis gawas mga tropa, ang buhato po ni misis, magbalo na po siya kanon. Iba-iba yun ang kanon, kaya puribuyag po ni akong laki mga tropa, kay basta kanon, pwede madaghan na pong buhurot, puribuyag. Eh. Akong junior. Muna siya ako na mga tropa ka kuan me. Magdala lang may kuan mga tropa. O sa ito sa iladong food scene. Kay harundi na mo additional o kanon. Magdala lang kanon mga katropa. Pero anha mga tropa sa mga kuan po. Dahas balay na lang. Sud alay paliton mga kaigsunan. Sabi tayo bakit karo paliton? Paborito kayo na sa mga anak na mga tropa. Basta bakit gani? Paborito kayo sulod ni anak mga tropa sa kong mga anak. Ay ginawa ko. Wapan maminyo itong usa mga tropa. Ay. Kompleto gyud ba pamilya sa una, wa pa punto sa ace mga katropa. Karon, naminyo nang usa mga katropa, ako ana lang me. Yes balay, upat na lang akong tulo lang akong anak. O, lima mitanan. Unya lisod dak ayo dalog simba. Lisod dak ayo mga katropa, kay nanay ka ugalingong kalibutan. Ang dali-dali namong madala mga katropa, kinirga in town sa ace. Di man mo bulag sa mua mga katropa, kini pag gamay pa man. Grade 4 pa man, mag-grade 4 pa man. So maray kuan na kuyog sama ni kuan sa una ni Budong. Bisag asa mi tuag gina siya pero karon mga tropa murag lisod na dalon ni magida nag 20 mga tropa lisod na dalon. Naa sila ka ugalingon mga tropa guys manimba sila na say ka ugalingon po mga tropa nga manimba sila. Ana ra lang gyud mga tropa pero kuyog ba pod panagsama mga tropa. Basta moingon kay kumnimba ta. Kitantanan am kuyog na sila tanan. Pero sub-sub kada Domingo mga tropa nga kuan no ana. Murag isod na labi na kaduna po sila yung mga activities sa eskwelahan. Pero salamat lang gyapon ta mga tropa kay naa gyapon sila atong pirmi makita sa panimalay. Disama sa uban mga tropa nga tagsa kay nato makita sa panimalay, gumikan kay naglabi mga tropa ang paglaglaag. Ayaw lang nyo pugni kayo ng mga anak mga tropa, dili kay hugtan nato, kay uhugtan mo nato mga tropa, daghan og anomalya ang paghimuon ni anak. Dili bitaw nga kuan mga tropa ato silang ipiton pag-ayo. Makuyog-kuyog na hinuna mga tropa kuan. Dili maayo mga tropa mga binuhatan unya ma-involve na hinuna sa dili maayo. Di ba? Pero kinahanglan mga tropa oras gating uli-uli jud na. Di pwede mga tropa wala. Kay once gani mga tropa nga molapas gani mga igsunan ni wala ay mga dili importante ang maghuhaton sa sunod wa na pagtugot mga katropa. Kumusta pod mga kaigsunan taga Davao di Oro karon? Kumusta man mo karon ri mga katropa? Kumusta man ang taga Montevista, taga Compostela, mga kaprintihan nato rin napita maayong Sunday kaninyong hurot. Si Greg Gregorio. Kumusta mga diagaw? Greg Algabre, Pinton Algabre. Kumusta man? Huwag rin sa Malamudaw. No, kumusta ang taga Malamudaw? Kang gaga, kapitan... Nakalimot, minoko sa apelido ni akong agaw. Iyang asawa mo akong agaw. Naas dila, di gapong malitok. Palikog lilis kung dila. May pa Darwin Gabisan, kagawa Darwin Gabisan. Mayong buntag naman agaw. Uban pa din eh. Mayong buntag kanin yung hurot. Taga Malamudaw, Mako, Davao de Oro. Birthday day karon mga tropa sa Vice Mayor mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte. Kaga Vice Mayor Inday Maria Los Inday de Jessica. Happy birthday ni mo Vice. Karong adlaw nag birthday siya mga tropa siyang adlaw natawhan. Happy birthday ni mo Vice Mayor Inday de Jessica. Kauban usab mga tropa sa nag birthday usab karon ang CEO mga kaigsoonan sa K5 News FM kang Doc Ramil Oy ang magulang mga tropa sa among boss po din Doc Ramilito Oy. Happy birthday ni mo Doc Ramil Oy, birthday po din niya karon mga kaigsoonan. Mayong buntag sab din mga tropa kay kuan na karon sa atong nagatanaw sa atong Facebook page mga tropa si Cherisme Kuluma. Good morning, watching in Santo Tomas. Good Federod 2. Davao del Norte, Santo Tomas, Federod 2. Tibalog. Yun, may buntag yung tanan natin ka Santo Tomas. Birthday sa inyo hang Vice Mayor karon re. Ang Vice Mayor Maria Los Inday de Jessica. O gari usap kang El Rey de Ginyon. Good morning, Brad. Good morning, Gatropa Gabong. Naminaw mi dere sa may sa Bullseye. Weekend. Okay, salamat Timur Brad. Randy Archaga Santisas, good morning. Diri sa mga tropa kay Raul Imperado. Diri sa Bukidnon, mga katropa, malay-balay. Sir Raul Imperado, good morning mo dia, sir. Kumusta man ang ato ang buntag din ha? Good morning. O diri sa mga katropa sa kuan? Bukidnon, mga katropa, malay-balay sa bani. Okay. O diri sa mga katropa sa kuan? La Lungaog. Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayong buntag dere sa mga Caminade family. Dari ni Ati Baning dere. Good morning, Ati Baning. O dari usab ni Kadangpang Carlo Dolier. Good morning, Kadangpang Carlo Dolier. Good morning, dari Kantio Victor Imihio kang Tia Plesia. Imihiyo o gari usab kang kuan. Yo Edoy. Good morning to Edoy kang Ate Esther. Good morning kaninyong tanan. O kang Tia Esther. O siya mga apo. Hala, good morning diha kaninyong tanan mga kabataan. Alright, padayon ka po na rin mga katropa sa atong pagpanaguban. Ako yung alala higalas kang ganyan ng katropang buong Umaki Algabre. Live na live kita sa atong YouTube ha. Paki-like, share lang mga tropa o paki-subscribe lang sa ato ang mga katropang YouTube ang XFM Tagum City. Katropang Arnel, YouTube Katropang Arnel, makita usab na din ha mga katropa. Dini sa atong pagpanag-uban karon mga kaigsunan. Dari usab mga katropa kang Jonas Di Guzman, good morning. Kang Alfie Guminang, Umir Omison Vlogs, Umison. Good morning. Magandang usap kay Danny Reyes. Ma'am Josephine, si Bunga Salveron Palconete. O kay Alasa Muhammad. Muhammad, good morning. O ganoon sa mga tropa sa Purok 6, Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte. Kumusta mo karon rin tanan mga katropa? Good morning, kaninyong hurot nire. Dari sa taga Purok 6, Mamakaw, Kapalong, o Barangay, Mamakaw, Kapalong. Good morning, kaninyong hurot.
1: Good morning.
0: Happy Sunday, kaninyong hurot nire mga katropa.
1: Good morning.
0: Kumusta po mga kaigsunan taga Barangay Pagsabangan? Oy, murag adunay reunion karon mga tropa. Kuan ba ni kanang tawag na to alumni? Sa mga unsa ni nga batch ni nila ni Ma'am kuan? Mga akaso. Murag na sila kuan karon kalihukan mga katropa activity. So almost daghan na sila dinha mga katropa. So, may buntag kaninyong hurot diha Ma'am. Sa orasa ba to magsugod? Ban pa mga tropa, mga sukit di paminaw karon rin sa Santo Tomas na mga katropa. Dari ka nagang Agaw Miguel, Miguelito Algabre. Dini sa Dream, unsan ni Dream, unsan ni imong kuan nga igaw? Water refilling station? Dream Itsoto? Dream Water? O ba ni imong hagaw? Diyan sa Pili Road 2, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa imbuntag din tanan diha, huwag kang Banji. Banji Natad Algabre, good morning. Sa mga kabataan kay larga natong duha niya ka mga kuan mga tropa yang duha ka anak mga tropa larga na to sa asaga ito sa Saudi. O kay nakalimot ko atong kuan nagigi invite ko atong yang anak nga mag kuan kuno despedida party sila murag unsa tong adlaw pisa 15 man to. Nakalimot gyud ko. Nakalimot po ko mga tropa wa pud mapaluap nila di wa lugo kalaag mga tropa. Gibintahan ko sa mga anak mga tropa. Before na sila malarga, gi-invite ko nila nga mag-dispedida party lagi. Ay, larga ang duha mga tropa ka managsuon. Nimpad and taos gawas nasun. Mauna mga tropa ay panginabuhi aron lang mamusinso lagi ta. Anar, ginang life mga tropa. Naang binay kinahanglan nga maningkamot ka.
1: Pusat! Pusat!
0: Alright, parayon ta kini atong pagpanaguban mga tropa hatog kanatos mga produkto makatabang kanatos atong paglawas premium D3 mga katropa. Para sa instant energy mag premium D3 ang maski pakusog ug maski paepektibo premium D3 ang soft gel capsule nga buhatag kini og instant nga energy tungod mga tropa sa VCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride. Nga nakita kini sa pagtuon mga tropa sa mga expert nga muhatag kini og instant nga kusog. Mao nga kung pirmi mga tropa nagaluya ang lawas mag premium D3. Mapalit kini sa mga butika ug farmasya nationwide mga kaigsuonan. Ay po kalimot mga tropa sa ato mga igsuna mga baguma. Ay kalimot sa paggamit mga katropa para moasinso ka sa pagpaguma. Ang iyong kinabukasan maging gold magamit sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mapalit kin sa nagkadaiya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Basta Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ang gamita bay. Alright, padayon ka po ta mga katropa sa atong mga pagpanaguban. Mga hisgutanan, mga kaigsunan din sa atong pagpanaguban karon. Supreme Court mga katropa reject play to reserve report involving senators. Kirijik mga tropa ato ni mga tapik ko karoga panahuna mga egsoon. Samtang sa pikas bahin, ngano nahimong person of interest mga katropa si Robin Padilla. Bahin mga tropa sa pagkawala mga tropa o paglakaw ni Senator Bato de la Rosa mga kaigsoonan sa hawadan sa Senado mga tropa. Ni lakaw kini mga kaigsunan ni hawa di agumikan kadi sa gusto nga ma-involve mga katropa ang madamay ang mga kauban sa Senado mga katropa. Pero karon usa ko no sa person of interest mga katropa nga paggawas mga katropa nga wa gyud nakahiring si Robin Padilla kuno unya pwede kuno bakwion mga katropa ang iyang pardon mga kaigsunan. Mao ba samtaga sa pikas bahin CCTV footage mga katropa sa Senate shooting incident gihatag na dayon mga katropa sa PNP matupan ni Aplaska. Sergeant at Arms sa mga katropa kini si Aplaska mao ni mga katropa ang giappoint kaniadto mga katropa ni former President Rodrigo Roa Duterte nga pamunuan mga katropa ang kuan ang tawag nato mga katropa airport sa Binigno Aquino Airport, mga tropa, Ninoy Aquino Airport, International Airport. Remember, mga tropa, sa laglag bala, mauna, mga tropa, gipasulbad, pagapuli, mga tropa, ni former President Rodrigo Roa Duterte, giapuin kinisya ni former o karon senator Bato de la Rosa, nga mahimong manguna, mga tropa, mamuno. Hinungdan nga nasulbad to, mga tropa, ang laglag bala kaniadto baga kaigsunan. Mauni si Aplaska kung masayop ha. Samtang sa pikas bahin.
1: Pusay!
0: Sa pikas bahin mga katropa, walay nalapas ko nung bank secrecy. Si Atty. Mans Carpio mga kaigsunan. Walay nalapas mga katropa kay nahinomdo mo nga ipauting ka in taon ni mga katropa ang iyang kuan. Gipauting ka ang iyahan mga tropang record mga tropas banko. Wako na yung nalapas mga tropa. So ang tinuod ba mga tropang pangutana, mao ang pagsalig mga tropas katawhan? Ini mga tropang usa sa atong tukion, ining adlawa mga kaigsunan. Samtang sa pikas bahin, De La Rosa Senate exit. Posible ko na mga tropang makapahuyang kini sa iyahang TRO play sa Supreme Court. Matod pa mga tropang ni Makalintal.
1: Pusay!
0: Okay, ngunit man, kini nga aduna tayo, padungo ko niya mga tropa, nga mensahe para kini sa PNP Talang Dangal Class of 2026 mga katropa ni Vice President Sara Duterte Carpio kagahapong adlawa mga igsoon. Yan na po to'y mensahe. Dito po mga tropa, siyempre, dito po mga tropa si Presidente, kuan, Presidente Bongbong Marcos. Kay siya man ang Presidente, so siya ang Chief mga katropa, siya ang nag-welcome o siya ang nagpahimangno, mga kaigsuunan. Bip, bip, bip, bip, mga katropa ang iyang ipahimangno. Oy! Dili mo nani ang istorya gahapon, oy. Street to bay. Hey, lagi! Ay, kinoo ko. We, karon.
2: Ay!
0: Ay, hindi ako. Delikado ni. Sa.
2: Mapriso ka.
0: Mapriso ka, biduan ka. Ay, nako. Bip, bip, bip, bip, bip. Man to, mga tropa nga. Bip, bip, bip. Nigarilya sa bip, bip. Bitaw ka to, mga tropa. Mga lontor din sa ato pag-isigutan. Dinis tong pagpanag-uban, mga tropa. Nigatong ang programang inyong tulmanon, mga kaigsuunan.
1: Pusay!
0: Oy, kumusta po dahil mga tropa ang taga-syudad sa Tagum, taga-syudad sa Panabo. O din yung mga tropa sa syudad, mga tropa sa Island Garden. Kumusta man mo karon rin mga kaigsunan, mga katropa. Paki-like, share lang mga tropa sa itong Facebook page o gayon man paki-subscribe lang sa itong YouTube. Unya, paghatag mo mga mensahe din na araw itong mahatag ang pagtagad, babasa na ito din sa itong pagpanag-uban, mga katropa, ning atong programag inyong tulmanon, mga igsoon. Aron sa mga naatay mabasa din he nga inyong gipadangat mga katropa, unya live punta sa ato ga ato ang kaugalingon nga Facebook ha account mga katropa Alexander Umaki Algabri Senior live ta karon din ha mga katropa. Ako tong ibalik to nako mga katropa ang Bong Algabri, ako to ibalik bohon mga kaigsunan. Naadre mga katropa karon si Kisilin Kaminadi Bandoy. Good morning Kuya Bong. Oy, salamat ni mo diha Kisi. So good morning Sabdina. Takita lang ta. Good morning yung tanan diha karon sa Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. O diha kang brother Tata, ang iyang papa, Tata Kaminadi Dante. Mo na si Commander Dante mga katropa.
1: Commander Dante.
0: Commander Dante mangyan. Betaw. Ang buntag no da. O kang Ate Baning. Good morning, diri kaninong tanan kang Rix. Good morning, good morning. Alright, padayon ta mga katropa sa atong pagpanag-uban mga katropa. Dini sa atong tulumanog inyong programa. Ala, pakidangat lang, pakipaabot lang dini sa inyong mga mensahe. Aron ato pa namahatag ang pagtagad ha. Diri mga katropa kay Adlaw Baro Sunday, mga kaigsunan, weekend man ta. So diri ta mga katropa mag-uban-uban sa atong tulumanon mga katropa.
1: XFM Flash Report.
0: Flash Report. Flash Report bang yun? Unsa may Flash Report ninyo? Ah, bitaw. Kumusta po na yung mga katropa din sa Panaga? Kumusta man sa akong uyuan rin mga tropa tiyo Junior? Junior Jesus? Algabre, kumusta Junior Jesus? Labuka Algabre, kumusta mga dayo? O gadiri sa mga tropa sa iyang pamilya. Lani Ramil, o kang inday dako nga Dizon, good morning. O gadiri sab nila ni Julieta, o kang Dudong Bais. Good morning diha kay Dudong Bais. Kita min Dudong Bais itong reunion kay nabanam punis ko yung agaw po. Dudong Bais. Mga ni mga kuan sa una. Kato iyang papa, mga ito'y kumparin tatay ko sa'yo. Buntag niyong tanan diha. Uban siyong mga kabataan o apo. O kay John ay Lasconia. John Lasconia. Murag naas dato balong sila gapuyo. Dari sa lugar ni Barangay Kapitan Mingoy. Pag naadato balong kay nakita na ko sa iyang pag-graduate sa iyang kuan. So, anak, sa high school, murag naaman dari. Naaraday mo niya, nakalaag ko din hiwa kung balong naaday mo rin kapuyo, John. Richard Mano Mahusay, good morning. Ngari kang Ricky Iray. Ngari usab baga katropa kay kuan, kay Harris. Harris Kadin. Kasas, good morning. Nakakaroon ng kalili mga tropa sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page. O gani usab kay Purisima Hamiro. Ang maayong buntag kaninyong hurot mga katropa. Hatag lang mensahe din na kaya ito nahatagad pagtagad mga kaigsunan din itong pagpanag-uban mga katropa kaninyong mga mensahe. Aron sab nga ato ka nang mabasa din mga katropa sa atong tulumanon o inyo mga katropang programa. Naalgi na yung mensahe di ay. Naalgi na mensahe di ay sila mga katropa. Itong liliun ha. O, nanay mensahe din eh, na si Omison Vlogs Omison. Siya, good morning, katropag, and God bless you. Thank you. Si Ma'am Josephine Sibong Salveron Palcuniti, matupan niya, good morning, Sir Bong. God is good all the time. Happy Sunday. Happy Sunday, Sab. Leila Suiko. Ikun sa maning Jongjong Suiko Lamutak. Good morning, katropa. Watching from Buhangin, Davao City. Kumusta taga Buhangin, Davao City? Report sa ako mga parintis Buhangin, Davao City, mga tropa. Redapita, mga tropa, sila si Uncle Tony Algabre. Diha karos Jollibee, tiga to. Good morning, katropa, watching. Ayan, Buhangin. Si Kuan Lane Jordan. Ato pa niya, good morning, katropa, watching here in Italy. Yan, taga Italy, thank you so much for watching and listening. Thank you. Daghan pa rin mga tropa inyong mga mensahe karon aton hataga pagtaga sa second round mga tropa sa aton pagbasa ni ana ha. Sa inyo ha mga tropa sige padangat din istong pagpadag-uban mga katropa. Alright, para entry mga tropa sa ato gatulumanon. O ga pagpadag-uban mga kaigsoonan. Ay, kumusta rin mga Villaronte family karon rin sa Lungaog? Kumusta rin, kimamon ba ni Lungaog? Napabaron rin sila si Kuan kato mga anak ni Anhing Sinto, no? Mga parintira na mo. Good morning yung tanan rin. Napaba sila din he Kisilin? Naba sila rin mga igsuo ni Isla Junior? Sila si Lino? O namatay mo ito Lino di ano? Si Pablo. Basta si Pablo karo. One of kita nila. Si Tio Iding Modisto. Asa naman yun. Wala ko kabantayin lang. Asa na sila karon. Bitaw. Mga Villaronte family. Villaronte. Kumusta man mo? Unsa ni Cardo. Villaronte. Mga tropa niya ako mga parinti dari. La good morning. Kaninyong hurot. Mga katropa. Alright. Padayon ka punta mga kaigsunan. Dari ka itong pagpanag-uban. Dari ka mga tropa sa una na itong pagsigutan. Mga katropa. Unang topic. Mga kaigsunan. Dinis itong tulumanon. Dini mga katropa ng Supreme Court. Nag-reject kini mga katropa sa inatawag to ga preserve report involving sa senators mga katropa. Ato kinihatagag pagtagad magabay ning atong tulumanon. Pwede mong makahatag o kuminto may kalamigitan sa atong pagisgutan. Usa na usa mga tropa sa desisyon kikan mga tropa sa Korte Suprema. Ang makapukaw kini mga igsuon sa atensyon. Ngadto sa publiko, human lagi nga gibalita mga kaigsuonan nga gisalikway sa Supreme Court ang hangyo nga mapreserbar ang usa ka report mga katropa nga naglangkob kini sa mga pangalan sa pipila ka mga senator mga katropa. Kani sa daghan mga katropang ordinaryong Pilipino, Kini nga isyo, mga tropa, dili lang bahin kini mga tropa sa legal nga dokumento. Kini usab ka kaigsoonan, usa ka pagsulay sa pagsalig sa katawhan ngadto sa ato mga tropa, mga sa atong mga institusyon, ilabi na kung ang mga naa sa taas mga tropa nga posisyon sa gobyerno maoy nalambigit mga kaigsoonan. Diba?
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Sa dagang ordinaryong Pilipino, kini nga isyo mga tropa nalambigit ini ang naas-taas ka posisyon. Apan kinahanglan usab mga tropa nato kini nga sabton nga ang Korte Suprema adunay kaugalingon mga katropang basihan sa pagdesisyon ni ini mga igsoon. Ang korte dili mga tropa mo desisyon base kini sa emosyon o sa opinion mga tropa sa social media, kung dili base kini sa balaod o ebidensya nga ila mga katropang nakita nga angay ikonsidera. Bisan pa niini mga igsoon, mga katropa, dili malikayan nga mangutana ang publiko kung adunay report nga mahimong importante sa transparency o accountability nga nung dili kini mga katropa mapreserbar. Alang sa kadaghanan, ang pagreserba mga katropa o preserba mga katropa sa dokumento usa ka paagi aron masiguro mga katropa nga walay impormasyon nga mawala samtang nagpadayon ang imbestigasyon o diskusyon mga katropa. Kini usab-usab mga katropa kapahimangno nga ang transparency importante kaayo sa gobyerno. Kay kung adunay kakulang mga tropa sa kasayuran, dali mosunod mga katropa ang duha o duda, gidudah nga gitawtog espekulasyon mga katropa. O kung mawala mga tropa ang pagsalig sa katawhan, mas lisod na kini mga tropa ang ibalik. Ang tinuod mga tropa nga kinahanglan, bantayan dinhi mga tropa dili lang kung kinsa ang nalambigit, kundili kung unsaon mga katropa pagpadalipod sa hustisya, integridad ug pagsalig mga katropa sa publiko. Ang katawhan adunay katungod nga mahibalo sa kamatuoran. Apan adunay proseso nga kinahanglan sundon ubos mga katropa sa balaod mga igsoon. Bullseye! Manay giingon ta mga katropa. Bullseye! Kapag kuan gani, pag kita ng simple mga katropa ang mga tao, mga kaigsoonan, oh, dali ra kay ta madesisyonan. Pero kini gani mga katropa ang mga ilado o atong gipangtahasan sa ilang nagkadaiya mga katropa posisyon nganong naa sila din eh. Lisod kayo mga katropa, dali, dili, o oh, kini tao itong dugay kayo mga katropa, kita makaprove ang korte mga kaigsoonan ni.
1: Bullseye!
0: May lang mga tropa, yanong tao, pubring tao, mga tropa, uyamot, nangawat na mga tropa, naka surikbot lang nidag usaka sardinas, mga tropa, kaya dali kayo mga tropa, madesisyonan.
1: Bullseye!
0: Pero huwag naaga ni mga tropa sa taas nga pagpanganutungtanan, bisan pagkapila ma-involve ang pangalan, apadili mga tropa, dali makulong, gumikang gikinahanglan pang mga tropa, ang proseso sa balaod, mga kaigsoonan.
1: Bullseye!
0: Unay makapasakit nga kamatuoran mga katropa alang kanato mga pobre mga igso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6:34 na bay. Dari gapon sa atong pagparaguba, dari gatong programag inyong tolmanon mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa laing bahin mga katropa, dirita mga tropa sa ikaduhang topic nga atong pag-isgutan karon. Usa na usab kita mga tropa kining init nga mang controversial atong pag-isgutan. Kining balita mga tropa nga niuyog mga kaigsoonan sa atong nasod. Human nga mipagawas og pahayag ang National Bureau of Investigation o NBI. Nagiila ko no mga tropa si Senador Robin Padilla isip person of interest mga katropa. kabahin kini sa kasamtangang pagpangita ngadto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Ug karon, daghan ang nangutana ngano si Rubin Padilla. Ug asa kuno padulong mga katropa ug unsa kuno'y kahulugan sa person of interest. Ug asa padulong kining sugilanon mga katropa nga nagpalaw mga katropa sa tensyon sa politika sa nasud. Mga higala, mga kaigsunan. Klaruhon nato una mga kaigsunan. Kung miingon ang otoridad nga person of interest ang usa ka tawo, dili kini pasabot nga kriminal siya mga igsoon. Dili usab kini diretso mga tropa nga pasangil nga adunay sala. Apan nagpasabot kini mga igsoon nga adunay impormasyon o koneksyon nga posibleng makatabang sa imbestigasyon. Apan bisan pa ni ana mga katropa, dili malikayan nga makurat ang publiko. Kay dili ordinaryong tao si Rubin Padilla. Isa siya ka senador. Usa ka sikat mga tropa nga personalidad ug labaw sa tanan. Usa ka klarong kaalyado ni Bato de la Rosa ug ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Mao nga sa diha mga tropa migawas ang maong pahayag gikan sa NBI. Murag misiga mga tropa na usab ang kalayo mga tropas politika. Mga katropa, sa tinuod lang, delikado usahay mga tropa ang mga pulong nga mogawas gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Kay bisan pa og gitawag natog procedural lamang kini mga tropa para sa ilahang imbestigasyon, dako kaayo kini mga tropa epekto sa publiko mga igsoon. Kay sa panahon karon, usara kapulong ang kinahanglan aron madaot ang dungog sa usa ka tawo. Kung usa ka senador mga tropa ang hisgutan, samot nga init kini mga igsoon. Karon, adunay mga supporters ni Rubin Padilla nga nasuko. Nagaingon mga tropa sila nga muragihimo ng target ang mga kaalyado ni Duterte. Ayon sa manday, mao mo ginatinuod pon mga tropa di man ato basol kini ato makaigsoon ng katawhan. Kay mao man nakita nato sa kasamtangang administrasyon. Nga murag adunay political harassment nga nahitabo. Nga murag ang gobyerno karon mga katropa, hinay-hinay na mga tropa naglihok-lihok. Naglihok mga tropa batok kadto sa personalidad nga duol sa kanhing administrasyon. Apan aduna usab lain mga tropang bahin sa publiko nga nagaingon, kung walay gitago, nganong mahadlok man. Kung walay kalabutan, nganong dili man mutabang mga tropa sa investigasyon. Mao kini mga tropang punto usab nga nagbahin mga tropa sa opinyon sa katawhan karong panahon. Apan para nako mga kaigsoonan mga higala mga tropa, ang importante karon dili ang politika, dili ang gitawag nito kampi-kampi mga tropa, dili ang DDS o dili ang DDS mga tropa. Ang importante karon mao ang kamatuoran. Kamatuoran ang atong gipangita, kamatuoran atong gusto mga tropa ang mahibaluan. Mga kaigsuunan, diba? Kung aduna mga tropa ay pangutana ang NBI, kinahanglan tubagon. Kung aduna ay investigasyon, kinahanglan patas. O kung adunay akusasyon, kinahanglan nga adunay ebidensya. Kay kung walay ebidensya, peligroso kaayo mga tropa nga mahimong normal sa atong nasod ang pagdaot sa pangalan, pinaagi lang mga katropa sa mga pamahayag. Mga katropa, kinahanglan usab natong tan-aon ang mas laom nga epekto ni ini. Kay kung ang usa mga tropa ka senador mahimong person of interest tungod sa iya mga tropang relasyon sa usa ka kaalyado, unsa na lang ka mga tropa ang mahitabo sa ordinaryong Pilipino. kung sa nalangkaha kung kita ang masayop og sabot mga tropa sa otoridad. Mao ginahanglan klaro ang proseso, klaro ang basihan, ug labaw sa tanan kinahanglan protektado gihapon ang katungod sa matag katawhan. Ang problema man gud mga tropas politika diri sa Pilipinas karong panahona, usahay mas kusog pa mga tropa ang drama kaysa kamatuoran. Kung kinsa ang kontra, mao'y dauton mga katropa. Kung kinsa ang kontra, mao'y dautan sa katawhan. Kung kinsa ang kaliado, mao'y limpyo. Kung ang publiko, mauray pirming naglibog karong panahon. Tanawa karong panahon na. Imbis mga tropa na maghisgot, kita mga tropa sa taas ga presyo sa bugas, gasolina o palaliton. Imbis ga maghisgot na mga tropa sa trabaho, edukasyon o serbisyo. Ang sentro na usa mga tropa sa atong diskusyon kay politika. Ug maon ni mga tropa ang makapakapoy sa katawhan. Kay kada adlaw halos na ay bag-ong away sa taas. Bag-ong isyo, bag-ong akusasyon, bag-ong drama. Apan ang kinabuhi sa ordinaryong Pilipino, maura gihapon. Maglisod gihapon sa panginabuhi. Nag-antos gihapon sa taas nga presyo. Naghuot gihapon sa kakulang mga tropa sa serbisyo. Mga para sa akong tan-aw mga tropa, kinahanglan magmatngon ang tanan nga kampo karong panahon. Ang NBI kinahanglan responsable sa ilang mga pahayag. Ang mga politiko kinahanglan dili magpalabi sa emosyon. Kung ang publiko mga tropa kinahanglan usab, dili dayon mutuo sa tanang makita sa social media. Tanang madungog mga katropa. Kay karon usa ka post lang, usa ka headline lang mga tropa, mahimo ng hukman ang usa ka tawo sa mata sa publiko. Ug kana mga tropa, maoy delikado. Dili nato mga tropa kalimtan nga ang demokrasya nagbarob sa hustisya o kining due process. Dili pwede nga tungod lang mga tropa kay sikat ang usa ka tawo, dali na siya mga tropang mahimong sentro sa kontrobersya nga walay klarong basihan. Apan dili usab pwede mga tropa nga tungod lang kay senador siya, dili na siya mga tropa mahimong subject sa investigasyon. Pantay dapat ang balaod. Kung ordinaryong tao mahimong investigahan, dapat mahimo usab kana mga tropa sa official sa gobyerno. Mao kana ang prinsipyo sa hustisya. Apan ang pungutana karon mga tropas publiko, asa man gyud si Bato de la Rosa? Tago gani, nilakaw lang gani mga tropa kay aron dili na mga tropa maduhig pa din sa Senado. Mao to yung hinungda mga tropa nga naano ipinusila yung hitabo. Nga nung hangtod karon kuno mga tropa daghan gihapon mga tropang espekulasyon. Ug unsa gyud mga tropa ang tinuod nga kahimtang? Angkod walay klarong tubag, magpadayon gyud mga tropa ang mga pagutana. Ug samtang walay klarong impormasyon, magpadayon usab mga tropa ang duda ug mga intriga. Mga angay lamang mga tropa nga ang mga kinauyukan nga personalidad ani mga tropa nga isyo muatubang ug mutubag mga tropa sa pagutana sa katawhan. Kay ang katawhan adunay katungod nga makahibalo, nga mahibalos tanan mga igsoon. Diba, mao na pinakaimportante mga tropa. Sa politika, dali kayo mga tropa mahimong bayani karong panahon na o kontrabida ugma mga tropa. Dali kayo ilhon o dali usab mga tropa ilubong ang reputasyon mga igsoon. Mao nga sa tanan nga nahitabo karon. Ang ato mga tropang pangandoy unta, mao ang kamatuoran. Ug dili mga tropa panimalos. Hustisya o dili politika. Klarong posiso o dili trial by publicity. Publicity, mga kaigsunan. Kay kung magpadayon, mga katropa, ang kultura sa paghusga, pinaagi sa mga headlines o social media, basin mo abot, mga katropang adlaw, nga wala na'y salig ang katauhan sa sistema. O kung mawala, mga tropa, ang salig sa sistema, mao ka na ang labing dakong kapildihan sa usah kanasud, mga igsoon.

0: Exciting!
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya at biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo! Sinaong taon tingkas ang bunga?
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Wagamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nakan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi dom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
6: Zaton Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa akong mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
14: Yes to health.
8: Sister Pain.
16: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating

0: kuan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
7: Exciting!
8: Bullseye!
9: Alright, panito mga tropa sa itong magkaraguban. Alas 6.54 na ba eh? Dariga po sa itong tulumanog inyong programa mga katropa. Karuga buntaga mga kaisonan.
8: Bullseye!
9: Ato sa mga tropa ang second batch kapagbasa na ito sa inyo mga mensahe. Nala po yung mga mensahe din yung mga tropa ang ipadangat. Si Arnel Salas, mga tropa na, good morning bong. Morning! Happy Sunday! Uncle Dar Onits, mga tropa, mga tropa, good morning! Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Yan, good morning mga taga Hinatuan. Kumusta mo din ha? Kumusta po kalaag balik niya? Bamuraga, makaanha na yung karungkuan. Kumanin na yun, mga tropa, karoga 31 pohon. Oh, 31:30 sa gabi eh. Murag di kami mag-overnight, mga tropa. Huwag mahin na yun, ha? Murag maka-do-out na din, ha, mga tropa, sa saan na ka nang kuan niya? Enchanted River? Murag maka-do-out na din, ha? Huwag kang Dato Jerry Sisbino, dari sa Duhali. Good morning, mga Dato. Maabot ato ang barangay kagawan sa Duhali, mga katropa. Atong kuan niya, mga tropa, sa kuan, mga leader sa atong tribu. Ala, good morning, mga Dato. Kung siyang anak din ha karon, maabot pong iski. Kang kuan Lucrecio Masintad, Masimlad. La, good morning. Good morning, Bong. Happy Sunday. Happy Sunday sab nimo din ha. O gadri sa mga tropa sa kuan nga si kuan kinsaning mga naa karong tan-aw sa ato aga personal nga live mga katropa. Sa ato aga Facebook account ato magkagiksunan. Wa man mag-message god, mag-message lang aron ato mabasa din he. No, kung magdi mo mag-message, sige na ito mabasa. O sa'y di pa makita nga naa mo din ha. No, labi na di mo mag-like, mga katropa. Igor mo tanaw, di mo mag-like, di mo mag-share. Di ko na ito makita, mga katropa, naa mo din ha. O maka-like mo, maka-share, makita na ito. Dito, katropa, Arnel Facebook page, mga katropa. Ni adin he. Ato na pong basaho ni mga kaigsunan. Matod padre, mga katropa. Mga reaksyon. Mga reaksyon rin mga tropa sa itong isigutan. Gikan mga tropa ni kuan mga tropa ni Purisima Hamiro watching from Lapu-Lapu, Cebu. Lapu-Lapu City, yan. Good morning kanita ng taga Lapu-Lapu City. Unya, matod pa sa mga tropa rin ni Lida Suico. Basta solid lang jud ang suporta nato Inday Sara Duterte mga katropa. Irka ni Richard nga Miano Mahusay. Matupila, good morning. Shout out di ay ko sa akong asawa. Diha sa Mawab, Davao de Oro. Nga si Ginilin. Ginilin Awid. Og akong mga anak. Nga si Cholin. Cholin Pun. Pun. Og inguman si Ria Jean Mahusay. Og si Marjan. Marjan Mahusay. Yan, gikan kinikang Richard Miano Mahusay. Mato pa din sa reaksyon sab ni Lila Suiko. Matod pa niya. Ang pag-usa, ang paglusob. Gibasto sa NBI ang Senado. Mga bakakon. Power ni bangag ang mga kawatan. Okay. Yeah, Boyet Vargas, maayong buntag Davao from Iligan City. Yan, taga Iligan City. Good morning. O direpod kang kuan, ako'y tuyo unta kay kuan kay SM Kenneth Bustamante diri sa XFM Iligan. Wag yun ko'y di man ako siya makuntak. Mato pa sab ni laing pang reaksyon ni Ma'am Lila Suiko. Mato pa niya, gubot pa sa lukot ang Pilipinas. Matawagin na itong anak yun na si Ma'am. Diboy Madalo, Shane Ruado, good morning. Ayan Joy Dado Herbacio, good morning. Jerry Paloma, good morning. Kang Boyet Vargas, yan, good morning sa tanan. Mga naakaroon rin si Kuan Proctosio Caliso, good morning. O kang Ninsky Noisky Villarosa Alfredo Handugan, good morning. Boyet Milan, good morning. Ala kaninyong tanan, kang Ricky Iay, good morning. Diha kaninyong tanan. Diri sabta mga katropa sa Facebook page, mga katropa atong liliyo kay sa kwanto sa katropang Arnel to. Diri sa atong Facebook page mga katropa. Okay, liyo Lucrecio. Okay, mauna, humana. Ang kanilang kang Lok Al Gabri. Oy, kumusta mga dialog? Wa man mo pakita atong reunion Lok. Wa man mo pakita dito. Ay buntag kang Lok Al Gabri. Diri karon sa tulalian ko ang concept, tulalian karon Lok. Kang Vine Miles o gato kay Jenica Vasilna. Yan, good morning. Sa tanan-tanan karon mga tropa, good morning. O gadre sa YouTube, naatay kuan mga tropa, nag-message sa YouTube, na adre mga tropa si kuan, si Benji Lee. Feliciano, ay si mga Feliciano families mawab di ay. Sir Bong, pa-shout out ko sa akong friend na sobrang reliable and sobrang bait na si Marichel Francisco. Happy birthday, Kiat! May your year be blessed with love, happiness, and lots of cash. Ha? Di basta-basta ni. Cash lay amo. Og kaon. Mitaw, good morning kanyang tanan mga Feliciano. Family ka, Ma'am Feliciano. Hala, good morning din hikaroon sa Mawab, Davao de Oro. Kaninyong hurot, good morning mga ka-tropa. Alright, para enter rin mga ka-tropa sa ato ka pagpanag-uba ni ato ka programa, mga ka-tropa, ang inyong tulmanon. Pusa! Sa lain na ito, hisgutanan, mga ka-igsunan. Marahin lang mo din na mga ka-tropa sa paghatag sa mga mensahe kay unya sa third batch ato pa ng mahatag ang pagtagad. Pangbasahon, magyapon na ito ka ng inyong mga mensahe din hi mga ka-tropa sa ato ka pagpanag-uban. Direta mga katropa sa lain pa natin sigutanan mga kaigsuunan ng ato gatulumanon. Kining CCTV footage ba sa sinit mga katropa sa shooting incident gihatag na kuno dayon mga katropa ngadto sa PNP. Kini mga katropa ang gibutyag usab sa Sergeant at Arms mga katropa nga si retired police brigadier major general Aplaska. Magsisigot kita mga tropa sa sensitibo o dakong isyo mga tropa karon nga giatubang sa nasud ang kontrobersyal mga tropa nga insidente sa pagpamusil sulod mismo sa Senado sa Pilipinas o ang isyo sa CCTV footage nga nahimo karon mga tropa ang sentro sa pangutana sa katauhan bay. Matod pa ni Office of the Senate Sergeant at Arms, Chief Retired Police Major General Mau Aplaska, ang mga CCTV footage may kalabutan kuno sa maong insidente gihatag dayon ngadto mga tropa sa Philippine National Police o PNP aron kuno mga tropa nga analisahon mga kaigsoonan. Analisahon gyud kuno mga katropa. Analisar ha.
8: Bullseye.
9: Apan bisan pa niini, daghan gihapon mga tropa ang wala makontento. O padayon mga tropa ang nangutana. Unsa gyud ang tinuod nga nahitabo sulod sa usa ka labing importante nga institusyon sa nasud? Mga kaigsoonan, dili lalim nga sa sulod mismo sa Senado adunay nahitabo mga tropang pagpamusil. Ang Senado mga tropa nga atong gilauman nga simbolo kini sa balaod, demokrasya ug kahapsay karon nahimong sentro mga tropa sa kagubot ug kontrobersyal. Ug mas nakadugang kinis kabalaka sa publiko ang nagkalain-laing pahayag mga tropa gikan sa mga opisyal nga nalambigit niini. Ang pangutana karon mga tropa sa katawhan, kung tinuod ba nga transparent ang tanan? Nga anong daghan kaayong nagkalibog karong panahon na? Nga anong adunay mga CCTV nga makita mga tropa nga pipila ka baga bahin sa insidente apan adunay mga angulo o posisyon nga kuno walay na record? Matod pa ni Aplaska, ilang gipa-review ang tanang available nga CCTV footage apan wala kuno'y makita nga video nga nagpakita sa lihok mga tropa sa ilang mga personnel og Marines atol sa incident. Ang biktima lamang mao ang tail end o katapusan nga bahin sa tactical formation sa ilang grupo mga katropa. Karon, kung ordinaryong lungsuranon ka mga katropa nga naminaw niini, natural nga musulod sa imong hunahuna ang pagduda. Unsaon man mga tropa sa usa ka high security area sama sa Senado nga adunay mga blind spot. Sa panahon karon, din halos tanan mga tropang establishmento adunay klarong CCTV coverage. Nganong sa usa ka sensitibong lugar adunay parte mga tropa nga walay makita? Binuang. Mao kini mga tropa ang nakapainit sa diskusyon sa social media o sa publiko. Daghan ang nag-ingon mga tropa nga kinahanglan gayon nga ipagawas ang tanang ebidensya aron malikayan ang gitawag nga cover up. Ug dili na to mabasol ang katawhan kung magduda sila mga tropa tungod kay mismong pipila ka mga opisyal nagkalain-lain usab ang ilang mga pamahayag. Wala ma-uniform ang ilang pamahayag. Naminaw mo ni atong programa mga tropa sa Bullseye sa Friday ni katropang Arnel Cortez. Pamahayag mga tropa ni Claire Castro, lahi. Pamahayag sa uban mga tropa sa Inbay, lahi. Naglain-lain mga tropa pamahayag, wa magkadimao. Yun sa pag-briefing kanini mga katropa ni PBBA mga tropa nga dili man uniform ang ilang pamahayag. Wa maklaro ang pagpamahayag ng nga bulabog. Ay, naku na lang yun ninyo.
8: Bullseye!
9: Nahinumduman usab ang katropa nato ang viral nga video din nadungog si Senador Jinggoy Estrada nga niingon mga katropa og itago ang CCTV.
8: Bullseye!
9: Apan, dayon iya mga katropa ang gipatinaw nga ang pasabot niya mga tropa mao ang preserve o bantayan ang CCTV footage isip ebidensya o dili pagataguan sa publiko. I-preserve mga katropa. Apan kabalo man ta mga tropa nga sa politika dili tanan mo tuod dayon makatropa sa mga pagpasabot.
8: Pusaan!
9: Usahay ang usa ka pulong nga mahibong adunay lain makatropang kahulugan. Depende ka na makatropa sa ginatawag og konteksto, mga katropa. Diba? Depende ka na makatropa sa konteksto o sa pagpagsabot sa publiko. Mga bisan, unsa pa makatropa ang ilang atensyon o unsa pa ang ilang intensyon makatropa. Ang kada lihok o kada istorya sa mga opisyal karon gisusi pag-ayo makatropa sa katawhan.
8: Pulsaan! Pulsaan!
9: Importante kayo kining makatropang isyu ha. Dili lang tungod kay adunay pagpamusil. Mas lawon pag yun, makatropang epekto ni ini. Ang tinuod nga nakataya diri makatropa maong pagsalig sa katawhan sa gobyerno ug sa mga institusyon. Kung ang sidado mismo malambigit sa kalibog, unsao na lang makatropa sa ordinaryong Pilipino pagsalig nga adunay hustisya ug transparency. Kung adunay mga parte makatropa sa agintawtong ebidensya nga murag kulang o dili ka klaro makatropa, unsao na to pagtuo nga mas patas ang investigasyon. Mao nga sakto lamang makatropa nga ang PNP anti-cybercrime group makatropa maoy giatubang sa ginatawag og pagpreserba sa pag-analisar sa CCTV footage. Importante nga independent o professional ang pagtanaw sa ebidensya aron malikayan ang pagduda sa publiko. Apan dili lamang makatropa ang PNP ang nisulod sa maong isyo. Ang Department of Justice o DOJ usab may pahigayo na mga katropa og investigasyon og nangayo og tanang dokumento. Lakip ang CCTV footage mga katropa, ballistic reports, communication logs ug uban pang mga katropa mga forensic evidence. Kini usa ka maayong lakang tungod kay kinahanglan gayod mga katropa nga klaruhon kung kinsa ang unang mipusil, unsa ang tinuod nga misangpot mga katropa sa tensyon ug kung adunay mga protocol nga nalapas. Kay kung dili kini mga tropa matubag nga klaro magaigsuon sa matinud-anon mga tropa nga paagi, ang kada adlaw mga tropa nga mulabay mas budako ang pagduda sa publiko. Ug kabalo mo mga tropa, mga kaigsuonan, sa panahon karon nga dali kayo mutuo ang o dali kayo mo lambo mga tropa ba ang mga fake news o propaganda, ang pinakamaayong tubag karon mga tropa sa gobyerno mao ang tibuok transparency. Dili igo mga tropa ang puro pahayag lamang. Kinahanglan ebidensya, kinahanglan klarong video, kinahanglan detalyadong report. Kay kung ang publiko mga tropa bagasigi na lang og pangagpas, delikado kaayo kana sa demokrasya. Ang kakulang sa impormasyon maoy ginikanan mga tropa sa chismis. Diha gagikan mga tropa ang chismis og pagbahin-bahin sa katawhan. Usa pa gyud ka importante mga tropa nga punto mao ang seguridad sulod mismo sa mga institusyon sa gobyerno. Kung adunay insidente mga tropa sa pagpamusil sulod sa Senado, unsa may mensahe niini ngadto mga tropa sa ordinaryong Pilipino? Kung ang mga leader mismo dili safe sa ilang workplace, unsa na lang kaha ang simpleng mamamayan? Busa kinahanglan gyud mga katropa nga ripasuhon ang security protocols diha sa Senado og sa tanang ahensya sa gobyerno. Dili pwede nga humanlang niini balik na sad magatropa sa normal nga murag walay na hitabo. Kinahanglan adunay accountability. Kinahanglan adunay transparency. Ug labaw sa tanan. Kinahanglan mga katropa nga adunay kamatuoran.
8: Bullseye!
9: Kaya ang kamatuoran bisan unsaon mga tropa paglangan mga kaigsunan o pagtuo, pagtago mga kaigsunan, manggawas ragyod kana mga katropa sa hustong panahon. Karong panahon na, ang mata sa publiko tutok ayo mga tropa sa Senado. Ang tanang lihok gisubaybayan ug ang katawhan dili na sayon mga tropa mailan. Gusto nila klarong tubag. Kinsa ang magsugod mga tropa sa tensyon o kinsa ang nagsugod sa tensyon. Nganong adunay warning shots? Nganong adunay mga CCTV? Nga kuno, wala makarecord sa importante nga anggulo mga tropa. Nganong daghan kaayo mga tropa ang ginatawag kong conflicting statements? Lahi ang mga statement mga tropa ang ipangbuhian. Mao kini ang kinahanglan mga tropa katubagon sa investigasyon mga ekso. Sa akong tanaw, dili kiniangay mga tropa nga mahimong away sa politika lamang. Dili kini dapat mahimong kampo-kampo o pag itawag to mga tropa nga partiduhanay mga katropa. Ang sentro ani mga tropa dapat mao ang kamatuoran o kaayuhan sa nasod. Kaya kung mga leader mga tropa mismo mga tinaguay mga katropa ug magdudahanay mga katropa unsa may mahitabo sa atong nasod. Ang pasalig sa publiko, lisod kaayo mga katropa tukuron. Apan sayon ra makaayo mga katropa gubon. Ang kada kontrobersya nga walay klarong tubag, mas mudaghan ang mga Pilipinong mawad-an ug pagsalig sa sistema. Busa ang panawagan karon ipagawas ang kamatuoran mga katropa. Tuguti mga kaigsoonan ang patas nga investigasyon ug ayaw tuguti nga mapildi mga katropa ang transparency tungod sa politika. Kaya sa katapusan mga katropa, ang katawhan adunay katungod nga makahibalo sa tinuod. Ang kamatuoran mga katropa, ligon nga demokrasya, nagtindog sa kamatuoran, accountability, accountability o transparency, mga igsoon.
8: Bullseye!
9: Alas 7:15 na ba idrigapon sa atong pagpanaguban ning atong programag inyong tulumanon mga katropa.
8: Bullseye!
9: Ato na sa mga tropa ang liliyon kining basig na pay nagpahabol na po mga mensahe karon rin mga tropa. Mga reaksyon. Unsa man mga tropa mga reaksyon sa atong ipaisigutan, ato kanahataga pagtagad, dinhi sa atong pagpanag-uban, ning ato ga programa mga tropa ang inyong tulumanon mga kaigsoonan. Ako pagyapon yung alalay galas kaginan Bung Algabre. Ato gyapon mga tropa ang ginatuki, ginahisgutan, kini mga tropa ang angay na tumagisgutan. Ining adlaw ga Domingo magkaigsoonan sa ato ga Bullseye Weekend. Ako inyong pirmi makauban matag adlaw Domingo. Prog Lunes nga to sa Bernes mga tropa inyo makauban si katropang Arnel Cortez mga katropa. Laing mga mensahe, laing mga reaksyon. Laing mga tropa mga message nga ipadangat karon dinhi sa ato ga Facebook page mga katropa. Gikan mga tropa ni Anthony Pantual. Ako sa liliyon din sa PICAS, bidirita sa medyo doldo ora mga tropa sa monitor ni sa itong cellphone mga katropa. Medyo diri mga katropa, mabasa na ito tanan. Dili na ito maputol-putol. Anthony Puntual mga katropa, shout out me katropa diri sa Usamis Hospital, tanaw me karon. Sa live nimo daghan tanaw shout out Norji Angel Boy Kurat guyaw ni Norji Angel Boy Kurat na sa Usamis Hospital. Hospital mga kaigsoonan. Rinaldo Miliana and family, good morning sir. Diri karon sa may Apokon, kuha ko masayop na Apokon. May buntag niyo diha. Sir, Timbaya, University, Christ the King, Apokon. Pangulo CEO, Loy Biao, San Hongsay, happy birthday, Mayo 17, 2026. Happy birthday ko, no? Dunya Andrea Miliana, Balinas, Pangulo sa Pangulo CEO, Atinio di Davao Lizada, Davao kasama Super Satanas. Say Super Satanas, sir. Super, ano sa mani? Satanas, mga ganyan butang. Mami Dunya. Satanan, dahil siguro. Basically, Satanan ni sir, ha? Dunya, mag-chat ka, sir, kanang ribiha o sa isin, sir, kaya basig masipya tayo, basa di dema, o. Morvin, Marvina, Marfix, Alvina, Joven Yap, Prisco Pangulo, CEO, sa Samsung Galaxy cellphone, o. Okay, basta-basta ni, store. O, Gmall Tagum, and Lisada Davao from Paiti College, Apokon. CEO dah mga tropa, si Loy Biao. Son Hongsi, Purok Tribe, Reclusado, Hilton Compound, Ratan Apokon. Yan, may buntag. May buntag pag Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, Ma'am Lia. We need changes, peace and unity. Tama po ka diha, ma'am. Salamat, ma'am. Mato pa niya, we need kuno changes, peace and unity, mga tropa. Arturo Idkela. Good morning, sir, from Nueva Fersa, Tagum, Davao del Norte. Oy! Advance sa pipista para ugmang adlawan, Nueva Fersa. No, pista ugmang adlawan sa Nueva Fersa. Kang kapitan diha, mga tropa. Kap, advance sa pipista. Salamat sa mong invitation, kap. Imbitahan ang tagang XAP, mga tropa, para sa pista ugma sa Nueva Fersa, Tagum City, mga tropa. Sir Arturo, ako ay Idkela. Advance sa pipista mo diha, sir. Ugma, sir. Vote wisely na ta, matod pa ng mga tropa ni Ma'am Lia Manalaysay. RJ Delgra Norga o Agron. Pagbali maguni. Sir, timbaya ko diri sa Purok 1-A, Mintran Poblasyon Mawab, sa akong asawa nga si Iris Noigi o Noiki, o sa akong duha ka anak nga si Rainel and Aris. Wala kaninyong tanan. Good morning din ha, mga katropa. Panginaot ko nga kamo anas kabas ko, kapis kaya nga panglawa. Ma'am Philip Lisiano, good morning, ma'am. O kang Robert Miracris Dasi, good morning. Good job. Matulog niya, good job. Si Ma'am Leila Suiko, matulog niya dre, sa kadaghan sa probinsya nga angay sa kadaghan nga problema nga angay sulbaron labi na sa kamahal sa palaliton ang politika og pag-ilog sa posisyon para sa para dili mautingkay ang ilang pagpangawat sa kaban ng bayan, mga katropa. Ato pa ni Ma'am Lela. Yun. Dari po mga katropa ni Ma'am Sir Leonardo Tambong. Good morning. Kanga Sunny Sueco. Aluna Tubak. Matusab kay Maldita Ako. Ruel Lapinid. Good morning. Uban pa mga tropa, ni akaroon rin mga tropa gatanaw sa atong pagpanag-uban mga katropa ng atong programa ag inyong tulmanon. Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagpanag-uban. Alas City 21 na bay. Diriga po sa atong tulmanon ag inyong programa mga katropa. Padayon naman sa pagpadangat din na sa inyong mga mensahe mga katropa din sa itong pagpanag-uban. Ha? Kaya ito na mga tropa sa tagang pagtagad mga tropa sa last portion o niya mga tropa sa atong pagbasa sa inyong mga mensahe mga kaigsoonan. Dini sa ato ka pagpanag-uban ng atong programa ang inyo mga katropang tulumanon mga katropa.
10: Bullseye!
9: Ako pagyapon ni Olala Higalas Kanginan, Bung Algabre. Nakikuban gyapon kaninyo mga katropa. Dini mga katropa sa lain pa natong tapiko mga katropa pag-isigutan. Kining isyo, mga tropa, nga nag-uyog yapon sa nasod, mga tropa, o baka pikto kini sa paghuna-huna, mga tropa, sa katawhang Pilipino, mga igsoon.
10: Bulls-eye!
9: Init ng isigutanan ang pamahayag, mga tropa, nga no violations and bank secrecy, privacy of curfew. Usa kini, mga tropa, ka-isyo, nga misolbong human lagi nga adunay mga aligasyon o diskusyon kabahin kini sa posibleng pagtan-aw o paggamit, mga tropa, sa impormasyon nga may kalabutan kini sa bank records o personal, mga tropa, nga datos ni Attorney Manasis Carpio, ang bana sa ato nga Vice Presidente, mga katropa.
10: Bullseye!
9: O sumala, mga tropa, sa mga otoridad o mga adunay kalabutan, mga tropa, sa opisina, walay nalapas nga balaod sa bank secrecy o privacy.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Apan, mga katropa, bisan pa man o walay nakitang paglapas sa balaod. Ang mas dako, mga tropa, ang pangutan na karoon maukini. Na siguro bagyod nga protektado ang pribadong impormasyon sa matag Pilipino.
10: Bullseye!
9: Kay atong hinumduman, dili lang ni mga tropa isyo sa usa ka tawo, dili lang ni istorya ni Attorney Manz Carpio. Kini mga isyo naghisgot sa seguridad sa impormasyon sa tanan.
10: Bullseye!
9: Kay kun mahimo kini mga tropa sa usa ka iladong personalidad, unsa na lang ka mga tropa ang ordinaryong Pilipino nga walay impluensya o walay koneksyon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Mga kaigsoonan, ang bank secrecy law gitukod aron protektahan ang katawhan, protektahan ang kwarta o impormasyon sa depositor. Tungod kay ang pagsalig, mga tropa, mao ang pundasyon sa banking system, mga igsoon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kung mawala ang pagsalig sa katawhan, mahimong mawad-an usab og kumpiyansa ang publiko sa institusyon nga dapat unta maserbisyo og maprotekta kanila.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Apan din sa Pilipinas, permigyo di adunay debate, mga tropa, bahin sa bank secrecy. Ang uban, mga tropa, nagaingon nga sobra kahugot ang balaod, mauilisod dakpon, mga tropa, ang mga kurakot. Samtang ang uban usab, nagaingon, mga katropa, nga kinahanglan gayod. Kini, mga tropa, aron kuno nga malikayan ang abuso sa gahom.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kung tinuod man pod, kaya kung sayon ra, mga tropa, kaayo ma-access ang bank records, mga tropa, sa usa ka tawo, posible usab nga magamit kini, mga tropa, sa panimalos, sa politika, panghadlok o character assassination.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Mga delikado ni mga tropa nga bahin. Busa karon, bisan pa mga tropa o ginaingon mga kaigsoonan nga ang otoridad nga walay violation, kinahanglan gihapon mga tropa nga klaro sa publiko kung giunsa pagdumala ang sensitibong impormasyon. Kinahanglan transparent, kinahanglan masabtan sa katawhan kung unsa ang proseso aron mawala ang mga pagduda, mga kaigsoonan. Kaysa tinuod lang mga higala, ang problema karon mga tropa sa atong nasod, dili lang korupsyon, dili lang kriminalidad, apil usab ang pagkawala sa pagsalig sa sistema.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Sa matag isyo, mga tropa, nga sama ani, adunay duha mga tropa kakorte nga nagahukom ani. Una, ang korte mga tropa sa balaod, o ang ikaduha, ang korte sa publiko.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kung usay, bisan walay kaso sa korte, kung nagduda na mga tropa ang katawhan, dakong kadaot gihapon kana sa imahe sa gobyerno o sa mga institusyon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Maubitaw mga tropa nga kinahanglan, maampingon ang tanan. Banko, ahensya sa gobyerno o bisan mga investigador, kang impormasyon karon mga tropa, murag armas. Kung sayop o gamit, mahimong makaduda o makaguba kini sa reputasyon, pamilya o kinabuhi sa usa ka tawo.
10: Bullseye!
9: O gusto usaban nato mga tropa, ang pahinumduman, pahinumdum mga kaigsunan, nga ang right to privacy, dili lang para sa dato, politiko, o sikat. Katungod kini mga katropa sa matag Pilipino. Bisan sa ordinaryong trabahante, bisan mag-uma, bisan driver, bisan OFW. Tanan, adunay katungod nga maprotektahan ang ilang personal nga impormasyon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Pero adunay balansi mga katropa nga dapat tanawon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kaya kung gamiton po mga katropa ang bank secrecy, aron taguan ang anomalia, laundering, o illegal mga katropa na transaksyon, lahi usab ka na mga katropa nga problema.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Maong ang challenge sa gobyerno, karoga panahon na. Kung unsaon pagbalanse sa transparency o privacy.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Unsay mas importante, proteksyon sa personal, data, o pagkuha mga tropa sa kamatuoran.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Ang tubag ana, parihong importante mga katropa.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Dili kinahanglan nga adunay usa nga pilion. Adunay usa nga pilde. Aron nga mudaog ang usa.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Posible mga katropa nga magprotektahan. Ha, maprotektahan ang privacy. Samtang mainbestigahan mga kaigsuunan o ginainbestigahan ang mga aligasyon pinaagi sa hustong proseso o legal nga pamaagi.
10: Bullseye! Bullseye! Ito
9: mga kaigsuunan nga importante kaayo ang due process. Kaya kung mawala mga kaigsuunan ang due process, delikado na kaayo. Basin ugma, bisan kinsa na lang mga tropa mahimong target sa intriga, leaks o political demolition.
10: Bullseye! Bullseye!
9: O kita mga tropa nga mga media, adunay dakong responsibilidad niini.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Dili dapat magdali og husga. Dili dapat magpalabi mga tropa sa ginatawag natog sensationalism. Kaing usa mga tropa kasayop nga impormasyon mahimong makaguba sa kredibilidad sa usa ka tawo bisan walay desisyon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Sa panahon sa social media karon, paspas kaayo mukatag ang balita mga katropa.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Usahay mas una pa ang fake news kaysa tinuod nga impormasyon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Mao nga kinahanglan alerto ang katawhan.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Ayaw dayon og tuo mga katropa sa mga sa tanan mga tropa nga makita online. Susihon ang tinubdan. Tanawa kung verified ba. O paminawa ang duha kapanig.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kini nga isyo mga tropa usa ka pahinumdom nga ang teknolohiya o impormasyon adunay dako mga kaigsuunang gahum. O kung adunay gahum, kinahanglan nga aduna say accountability.
10: Bullseye!
9: Busa maayo kaayo mga katropa nga adunay klarong tubag gikan sa mga otoridad nga walay nalapas nga bank secrecy o privacy.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kan mas maayo kung mas masabtan pa kini mga katropa sa publiko pinaagi sa klarong pagpasabot sa transparency.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Sa katapusan, mga tropa, ang importante, dili lang mga tropa ang legalidad, kundili ang pagsalig sa katawhan. Kung ang publiko magsige na mga tropa og pangutana, nagpasabot lang kana mga tropa nga gusto nila og kasiguruhan nga protektado ang ilang katungod. Og kana mga tropa nga kahadlok, dili dapat baliwalaon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kaysa usa ka demokratikong nasod, ang gobyerno og institusyon dili lang dapat sakto mga tropa. Kinahanglan makita usab nga sakto mga igsoon.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Ang privacy usa ka katungod Ang transparency, usa kad obligasyon. Ug ang hustisya, kinahanglang patas alang sa tanan.
10: Bullseye!
9: Alas 7:31 na ba? Idrigapon sa atong pagpanag-uban, magkatulpan ng atong programag inyong tulumanon.
10: Bullseye!
9: Katong gabahin, mga kaigsunan, hatod ka nato, mga katropa, ngadto sa mga produkto, makatabang ka nato, mga katropa. Aron malikayan, mga katropa, ang diabetes, pinaagi, mga katropa, sa pagtumar, og Sanson Plus Gold. Kaya dako kini, mga katropa, og ikatabang sa panglawas, sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, mga katropa, banig pinakanindot, mga kaigsunan, nga produkto, nga mutabang sa pagpalig-on, mga katropa, sa atong kalawasan, mga katropa. Para usap sa pagpangapi, mga tropa, siguro ang kape nga anti-cancer imo magamit kung nakay cancer. Ang kape, mga tropa, nga anti-cancer, kape, mga tropa, makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape, mga tropa, makatabang aron lamang ang imong problema timbang masolusyonan, mag-premium D3 coffee mix ka, mga katropa. Premium D3 coffee mix, ang premium D3 coffee mix, mga tropa, puno kini sa antioxidant, aduna pa'y anti-inflammatory properties, og makapaubos pa kini sa imong blood sugar level. Tungod kay ang gipatamis ni mga tropa stevia, mga igsuonan. Mao na makasiguro ka nga sulbad ka diri, mga tropa, kun sa Sanson og kini nga premium D3 coffee mix ang imong gamiton, anti-cancer, mga tropa, nga kape. Oy, ay pagkalimot mga mag-uma ha. Ay mo kalimot, mga tropa, siguruhan yo kanunay, mga tropa, sa inyong pagpanguma, kinahanglan, mga tropa, nga makaginansya ka pinaagi sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mao kini mga tropang nindot nga gamiton para sa atong pag-spray sa nagkadaiya mga tanom. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na bay ang atong paggagamiton, mga katro.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Ay po kalimot mga tropang Y2H Clinic and Pharmacy na ako na makita sa door number 8, first floor M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY. Paliko kinis palingki, mga tropa, sa may Ganti Road, Barangay Magugpo, West Tagum City. Adunay free check-up, mga katropa. Schedule na ini mataga Merkulis hangtod nga to sa adlaw ga Biyernes, mga katropa. Kauban ninyo din ha, mga tropa, si Doc CG Nidroda. Diha pod mapalit ang tanan, mga tropa, mga produkto sa Yes to Health Products, mga katropa. Og ning maong sibihanan, saka lang mo din he, mga kaigsunan, makapalit ka mo ni anang atong mga produkto. Alright, sa atong pagpadayon, mga katropa, sa atong programag inyong tulumanon, mga katropa. Dirigapon, ako pagyapon ni Olala, higalas kangin ng katropang buong umaki Algabre. Ang inyong nakiguban, mga katropa, hangtod tangadto sa las 8, mga katropa, ning kabuntagon, mga katropa, sa atong pagpadaguban, ning atong tulumanon, mga katropa. Matod pa mga tropa ni Arturo Idkilia. Salamat sir, among katropa, kinahanglan na padaugon jod nato si Inday. Kay aron malimpyo na ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Bangon, Pilipinas! Murag bisag asa ta mga tropa, Luzon, Visayas, Mindanao naman karon mga igsuon ang kining ginatawag natog kuan panawagan ini mga katropa. Jomera Estication, good morning. Jonax Quarisma, good morning usab. Restituto Dilayasan, good morning sir. Kay aming kalimutan Lugnasin, good morning and family. Mayong adlaw diha kaninyong tanan karon. Asa man kamo karon himutang dinhi magkatropa sa isla sa Pilipinas. Ako mapahinaot nga kamo ras kabasko kapis kay nga panglawas nining orasa, mga katropa, sa ato nga pagpanag-uban. Mao na importante mga katropa gyud ang atong mga baruganan di mausab, di sama mga katropa sa kawasama mga katropa sa politiko nga mag-usab-usab mga katropa ang mga pamatasan. Lahi karon, lahi pud ugma. Di ba Sir JC nga kuan Sir JC Tulisio? Ayong buntag mo niya, Alberto, ay Alberto ba ni? Alberto gani, Alberto Sismar Jr. Good morning. ang Aida Rodok Istumanti. Bisog kong basa, magkatropa, basta kining kuan mahanap-hanap ng pananaw. Pero diri sa akong cellphone, magkatropa, ang doon, oh, klaro kayo na, bay. Klaro kayo na. So, naasa mga kuan na to, mga viewers, magkatropa, nga naiakaroon sila ka-standby, magkatropa, sa katropang Arnel Cortez Facebook page, mga kaigsunan. Alas City, 37 na bay, rigapon sa atong kapagpanaguban. Ning atong kaprograma, gatuloy manon, mga katropa.

tubig-tubig sa Tagadiot. Alright, sa katapusan mga tropa natog tapiko karon mga kaigsunan. Before natin ipadungog ang message mga tropa ni Vice President Sara Duterte mga tropa ganto sa mga PNP. Direkta mga tropa ni ining hisgutanan nato mga kaigsunan nga lahing hisgutanan. About yapon kini mga tropa din sa atong nasod. Posible ko na makapahuyang mga tropa sa TRO play mga tropa ni Senator De La Rosa. Matod pa mga tropa sa korte, mga Supreme Court mga tropa, ang kiniiyang pagsibat karon mga tropa. Dakong isyo mga tropa nga naglambigit kini sa politika. Balaod og sa kaugmaon mga tropa sa usa ka iladong personalidad sa Senado, Senator Ronald Bato De La Rosa. Matod pa mga tropa sa batikang election lawyer nga si Romulo Macalintal. Ang posible kunong paggawas ni Senador De La Rosa sa Senado mahimo kining makapahuyang siyang hangyo nga temporary restraining order o TRO ngadto mga tropa sa Supreme Court of the Philippines. Kung nganong dako man kini mga tropa nga isyu, kay kun ato ni mga tropang tan-aon, dili lang kini mga tropa simpleng legal nga kaso. Kini mga tropa usa ka butang nga adunay dakong epekto sa politika, hustisya og sa pagsalig sa katawhan ngadto sa atong sistema sa gobyerno. Si Senator Bato De La Rosa, usa sa mga labing kontrobersyal nga personalidad sa politika karon. Nailhan siya isip kanhing hippie sa Philippine National Police og usa sa mga nagpatuman sa giyera kontra droga sa miaging administrasyon og hangtod karon daghan gihapon ang debate mahitungod niini mga igsoon. Adunay nagsulti nga makatabang kini mga tropa sa pagpaminos sa kriminalidad. Apan aduna po'y nagsulti mga tropa nga daghan kunong kinabuhi ang nawala og daghang pamilya ang nangayo gihapon kuno og hustisya. Pero matingala ta sa una mga tropa sa napang administrasyon. Kuntos pamilya mga tropa, aminado gyud sila mga tropa nga ang ilang anak, ang ilang mga kaliwat di na mapugngan sa ilang bisyo. Ila ra pud kining kalipay mga tropa, sakit man pala dungon apan mao man kini mga tropa maputol ang mga inaaning bisyo, uyon na sila. Pero pag labay mga tropa sa administrasyon, daghan ang mga tropa ang mga gipangwidguyod o sa mga tropa nila ng trilyanes nila ni Lila de Lima, nila ni Kuan mga tropa, mga agen sa Duterte mga tropa kanya ito. Panimalos man eh. Panimalos ni bay. Sinuod lang. Sa pagka-priso po mga tropa ni Lila de Lima. O sana sa mga panimalos mga igsoon. Dani mato ni Macalintal mga katropa. Kung mawala si De La Rosa, isip membro mga tropa sa Senado, posible ko na nga mawad-an usab siya mga tropa o pipila ka legal nga depensa o basihan nga gigamit mga tropa sa iyahang petisyon. Ug mao kini mga tropa ang dakong pangutana mga igsoon. Magdepende ba si Bato De La Rosa mga tropa isip pa senador? O makadepensa ba siya mga tropa isip senador? O isip ordinaryong lungsuranon nga ginaakusahan sa lain-lain mga tropang isyo. Kaya kung senador ka, aduna ka mga tropa ginatawag og institutional standing. Naay lahi nga timbang mga tropa ang imong posisyon sa gobyerno. Apan kung dili na ka membro sa Senado, lahi na mga tropa usab ang pagtanaw sa korte sa imuhang mga argumento. Mao ka na mga tropa ang punto nga gipadayag ni Atty. Macalintal. Apan ato usab tan-aon mga katropa ang laing bahin. Sa usa ka demokratikong nasod sama sa Pilipinas,
ang matag tawo adunay katungod sa due process. Bisan pa og kinsa ka, pobre man o dato, opisyal man o ordinaryong tawo, aduna kay katungod mga katropa nga mapaminaw sa korte og mahatagan og patas mga katropa nga proseso mga igsoon. Mao nga adunay mga supporters ni De La Rosa mga katropa nga nagaingon nga dili kinahanglan gamiton ang politika aron pahuyangon ang ilang legal nga baruganan. Apan aduna sa mga katropa mga kritiko nga nagaingon nga panahon na kuno aron nga moatubang ang tanang responsable sa mga aligasyon nga may kalabutan sa drug war. Karon luwas man. Safety daw karong panahon na sa administrasyon mga katropa ng PBM. Safety na karon mga katropa ang mga drugista. Safety na mga katropa ang mga adik nga makahimo og dili maayo kay dili sila mapatay. Operasyon sa kapulisan mga katropa bisan pag mga katropa dugdaghan na kaayo mga katropang nahimong biktima. Kini mga katropa hisgutanan sa tinuod lang. Ang katauhan karong mga katropa nagtanaw pag-ayo sa lihok mga katropa sa Supreme Court. Ang desisyon sa korte mga katropa mahimong maihimplo kini sa maabot. Kung unsaon pagtanaw mga katropa sa balaod sa mga kaso, ganaglambigit mga katropa sa mga impluensyado ng mga personalidad. Karon ato sa mga katropa hisgutan ang epekto ni ini sa politika mga igsoon. Kung tinuod mga katropa nga mahuyang anti-aero play ni De La Rosa, tungod mga katropa sa iyang Senate exit, posible nga mas mudako ang presyor bato kaniya. Posible usab nga musamot ang diskusyon bahin mga katropa sa accountability sa mga opisyal nga nalambigit sa war on drugs. Ug kon mahitabo kini mga igsoon, siguradong aduna epekto sa umaabot nga eleksyon ug sa pagsalig mga katropa sa publiko sa mga kandidato nga konektado sa miaging administrasyon. Apan usa ka butang mga katropa ang dapat natong hinumduman. Dili pa kini katapusan sa kaso. Wala pa'y final nga desisyon ang Supreme Court. Ug samtang wala pa'y final nga hukom, kinahanglan mga katropa nga magpabilin kitang responsable sa atong mga pamahayag. Kay usahay ang social media ug politika, dali kayo makahukom bisan wala pa mahuman mga katropa ang proseso sa balaod mga igsoon. Bullseye! Mga importante mga katropa nga respetuhon nato ang proseso. Apan adunay laing pangutana nga dapat usab nato mga katropa hisgutan. Nganong daghang Pilipino ang interesado kaayo ani nga kaso. Bullseye! Tungod kay si Bato De La Rosa, dili lang ordinaryong senador. Simbolo siya sa usa ka administrasyon. Simbolo siya sa drug war. Ug simbolo usab siya mga tropa sa ligon pan kontrobersyal nga kampanya batok sa krimen. Mao nga bisan unsa mga tropang lihok batok kaniya, dako kayo og epekto mga tropa sa nasudnong diskurso mga igsoon. Adunay mga Pilipino nga mutuo gihapon nga sakto mga katropa ang iyang gibuhat. Aduna usay mga Pilipino nga nangayo og accountability. Bullseye! Ug mao kini mga katropa ang realidad sa demokrasya. Adunay lain-laing opinion. Bullseye! Apan bisan unsa pa mga katropa ang atong baruganan, usa ka leksyon ang dapat natong makuha ni ani. Bullseye! Walay pirmamente sa politika kaniadto.

0: usa kini ka pahimangno nga ang matag desisyon nga ilang buhaton samtang naa sila sa pwesto mahimong ilang atubangon pag-abot sa panahon. Dili nato malikayan mga tropa nga adunay politika nga musulod ani mga tropa nga isyu.
1: Pulsaan!
0: Natural lamang kana mga igsoon. Apan hinaot unta nga ang kamatuuran o hustisya maoy magmadaugon dili ang impluensya o kahadlok.
1: Pulsaan!
0: Para sa Supreme Court, dako kaayo ang mata sa publiko nga nagtanaw sa ilang sunod nga lihok.
1: Pulsaan!
0: Kaya ang ilang desisyon, dili lang para sa Bato de la Rosa.
1: Pulsaan!
0: Kini, mahimong minsahi alang sa tanang opisyal sa gobyerno.
1: Pulsaan!
0: Ang balaod kinahanglan mga katropa, patas alang sa tanan. Busa mga kaigsuunan, padayon kita mga katropang magmatngon, maghuna-huna, dili dayon mga katropa magpadala sa emosyon o propaganda. Importante nga mamati ta mga katropa sa tanang bahin ug mutuo sa proseso sa hustisya mga kaigsuunan. Alas 7:49 na mga katropa, rigapon sa atong pagpanagoba ng atong programang inyong tolmanon mga katropa.
1: Pulsaan!
0: Ako pagyapon yung alalay galas kanginang katropang buong umaki Algabre mga kaigsoonan nga naking uban din hi kaninyo nining takna abay. Sa katapusan mga katropa ato ipadugog hi kaninyo mga kaigsoonan adunay mensahe karon sa atong vice presidente mga katropa ngadto mga kaigsoonan sa mga migradwar mga katropa sa PME. Gitawag itong Talang Dangal Class of 2026 mga katropa, kagapong adlaw kinigi pahigayon nga naay mensahe pud ato ga vice presidente mga katropa. Ato kining paminawon mga kaigsoonan ha, standby.
2: Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings to the Philippine Military Academy, Talang Dangal Class of 2026. Today, I join your families and the entire PMA community in celebrating this milestone. Your graduation is the culmination of a rigorous journey, one defined by discipline, sacrifice, and an unwavering sense of duty. As you step out of Fort Del Pilar, your lifelong commitment to the nation begins. Put to good use the training and values this institution has instilled in you. Be the bearers of our nation's pride, honor, and dignity. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Congratulations, PMA Talang Dangal, Class of 2026. Thank you for choosing this noble path. May your service be a testament to your determination to protect our country and uphold the welfare of every Filipino. Mabuhay kayong lahat. May God bless you. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran.
1: Pulsaan!
0: Yon mga katropa ang mensahe. Ganito ito mensahe mga tropa sa atong vice presidente kaysa mensahe mga tropa sa live mga tropa nga nakita nato kaga PBBM. Daghan mga tropa mga critics na dito sa iya. Bisa pag sa kuan mga tropa sa ilaha mga tropa ng PTB na sa kuan sa gobyerno mga tropa ng television, daghan mga apong kritiko nga to kaniya mga kaigsoonan. So mato pa sa ban trolls. Ay, bisa kinsa naman nagamit mga trolls. Diba? Nagamit mo mga trolls pod. Wa magamit og trolls karo mga tropa sa nagdumala sa gobyerno. Last message mga tropa sa tanga pagtagad gikan ni Ma'am Lila Suico matupan niya sa kadaghan sa problema nga angay sulbaron labi na sa kamahal sa palaliton ang politika og pag-ilog sa posisyon. Ano ba na ni kaganihan? Yan isa lang siya matupan.

0: Ikuan si Ma'am Lilian De La Cruz. Good morning, shout out Aurora Balir. Yan. O garisap kang Sir G.C. Tulisio. Matod panyadri, Isla sa Puro Cuatro, Salvacion Panabo. Yan, may buntag taga Salvacion Panabo. Panabo City, good morning kanyang tanan diha. Amang hinaot ko nga kamunas kabas ko kapiskay nga panglawas mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ba tayo kung ugura sa inyo mga katropa? Ang panayong pasanahaw, doon ang tabil sa atong pagpanag-uban mga katropa. Sa atong tulumanog inyong programa mga igsoon, ang programa nga Bullseye Weekend, ning adlaw mga katropa ng Sunday karon mga katropa. Sa ngalan karon sa kinitubuhang pwersa sa XFM Network Philippines, sa pagpanguna sa among CEO President o sa among Vice President, sa among General Manager Sir Edwin Garing, o siyempre mga katropa, itimon kami sa among Station Manager katropang Arnel Cortez. Habang sa Master Control si katropang Gabalas, musunod ang mga katropa ang mga nagkadaiya mga musika. Gikan sa mga old music, hangtod ang katropa ngadto sa mga bagong mga musika. Na inyo madungog din sa among pagpanaw sa among sibihana mga katropa sa XFM and 107.1 Tagum City mga katropa. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat kanyang tanan. Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Soft or hard?
2: Gusto na kong hard. Yeah, soft. Yeah, soft. Pagod.
1: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kinihin na mong gabitawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
2: Kung na ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
1: Saan ba na Bombay style, sir?
2: Kanagong 12 months to pay?

0: XFM.
1: XFM.
2: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: La guapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Kay daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Sa
11: Ako si Don sa Kamaestra.
12: Magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
13: VisionX Plus user, atong paminaw